0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers ngayang burgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jaramba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugul be, good thing.
1: Listen like a local, Bay FM 99.9.